Ari ti di kangsrengken ti gena. Ari di kangsrengken huntu aing ya ti totok. Duh. Huntu nepi kanolol aing.